ma'aikatu na gida da sauran cibiyoyin da ke wajen Najeriya APN na bunƙasa ka'idoji da kyawawan yanayi a harkar daukar ma'aikata da kuɗaɗen da ake biyan su da kuma gudanar da al'amuran su da dai sauran su haka kuma APN na taimakawa kamfanoni a fannin dangantakar ma'aikata kyawawan ɗabi'un aiki na duniya da kuma fafutukar tabbatar da bin doka da ka'idoji manufar APN ita ce tabbatar da cewa kowane dan ƙasa da ke aiki a ko ina a duniya yana samun aiki mai mutunci yi amfani da wannan damar ka ziyarce mu a www.eapean.org ko ka kira 0703-77-1750 domin sanin yadda zaka zama cikakken mamba da kuma samun sauran bayanai APN domin samar da aiki mai mutunci ga kowa.